0: simu none mukuru wiwe mukuru wo twabyaranye yambwiye ko uwo mubyeyi wabatisimu ngo buryo ari umugore wa papa w'umwana wanjye ati kibazo mfite nuko yari yarambwiye ko tuzabana umwaka utaha none ndi kwibaza uwambeshye wari we muri aba babiri mungira inama ndaremerewe cyenzera bisobanutse
1: birasobanutse kibazo mfite ni kimwe njewe mitantangira gi umuntu atubwira ikibazo nkatanya gukrea amasinario undimo ndareba ukuntu ku munsi wo kubatiza umwana uburyo mukeba we yari yabukereye
0: yego
1: yambaye ibuburi ishashagirana
0: aje kubyara umwana muri batisimu
1: onda kagira ngo ni nka mwene wawe w'umugabo wa papa w'umwana uzi ikintu kireze buriya baranatahanye papa w'umwana yatahanye
0: n'umubyeyi muri batisi none se umubyeyi muri batisi wowe binarabizi bino binarabizi abizi ko umwana yaje kubyara mu butisimu
1: ibaze rero dusanze nawe atabizi
0: byashoboka uyu mugabo yaba ari Jonas inama yawe ni iyihe twandikire utubwire WhatsApp ni 0788 1023 23 Facebook ni application ijana kane n'ijana bitatu Kiss FM.

0: watwandikiye n'umukobwa w'imyaka 25
1: datu
0: ati ngenda byaye umwana mujyana n'umutipe ejo undi umwana ngiye kumubatirisha
1: umwana afite umwaka
0: uvuga
1: ko afite 26
0: umukobwa nyabyaye umwana w'umukobwa ati ngiye kumubatirisha mbira papa wanshakire umubyeyi mujyana muri ati simu aramunyoherereza nyuma mukuru umugabo ajya kumbwira ko burya uwo waje kubyara umwana muri batisimu ngo ari umugore w'umugabo wanje cyangwa se ari umugore twabyaranye kandi yewe kibazo cyanjye yaransezeranije ko tuzabana umwaka utaha none hari mundi mugore kandi ati mugira inama nakomerewe naremerewe sinzi icyo ndi bukore kuri Facebook witwa Nick ati yiberingo zi Burundi nama namugira ni ikorere amatohoza amenye ukuri uko ariko Liam ati nibereye Masaka inama nagira umukobwa ntahite yizera ibyo mukuru we umukuru wase w'umwana yamubwiye kuko wasanga nawe yaramwikundiye akaba ashaka kubicira umubano ahubwo niyishakira amakuru ya nyayo yizewe nasanga ari ibyo yihangana mureke yirerera umwana kuko byararangiye ntacyo yahinduraho murakoze cyane isezerano Fanny ati caza se w'umwana umubaze Marene yaguhaye ni muntu ki bapfana iki nakubwira ko ntacyo bapanga umubwire ko hari amakuru wumvise ko ari umugore we urebere action yagira nubu nakomeje guhakana uzaganiriza na Marene uyumubaze nawe nabihakana utuze utegerezeho gato igihe kizabisobanura
1: Okay. Uyu aravuga ati ko numva ari danger Sandrine wihuye ati turakurikiye cyane. Aravuga good morning Anita na se ni Kevin Burundi nama namugira uwo mama nare ko umugabo arera umwana we.
0: Niyo nsenga ati ibyo nta kibazo kuko yarakubeshye ariko nta bwoba. Ubwo yaguhuje n'umugore we muzakundane ubundi mujye mwumvikana.
1: Kahoda
0: babihurize hamwe

0: yitwa Kenny Soul with a brand new song Godzilla ifite amashusho wagira ngo ni filime ya yindi nono
1: indirimbo ari indirimbo uburyo ikoze biryoshye biryohe yabarebye nabumvye
0: yego
1: gusa ni nziza cyane
0: ni use tubigaruke ho Kenny Soul
1: okay na tubigaruka ho twinjye kwa mwanya ukurura umutima ari umuntu twandikiye atugisha inama
0: yego
1: munagari wowe abantu twandikiye atugisha inama avuga ko akeneye ko tumugira inama nyine afite ikibazo runaka kimukomereye ati ndi umusore w'imyaka 25 nakundanye n'umukobwa nyuma tuza kuryamana mutera inda gusa aza kunsaba ko twabana ndamubwira ko tutabana ntaramwereka ababyeyi bandeze ati ubusanzwe ababyeyi bambyaye barantaye mfatwa n'abandi babyeyi barandera ndakura twemeranya ko njya kumwereka ababyeyi banjye nyuma nawe akazanyereka ababyeyi be yagize ikintu avuga nyimara kumubwira ko mfite ababyeyi bandeze twaragiye tugeze aho ababyeyi bandeze bari basanga ni kwa papa we na mukase warora mwirukanye mukase arankunda cyane amugira ko kugira ngo nkomeze ku mwana wabo bazakomeze banyite banankorera ubukwe bwiza ari uko umukobwa namureka nkaguma aho ngaho cyangwa namusanga ibyo bari barampaye byose birimo imodoka n'inzu bakabinyaka baramfashe bandera batanze uwo mukobwa baratandukanye baramureka aragenda arakura nawe amugira ko uko abibona atabana n'umuhungu warezwe n'ababyeyi bamwirukanye gusa mbwira ko akinkunda mu gihe nareka abo babyeyi bandeze yakwemera ko tubana akaba nkabukora mu buzima bwanjye akemera ko tubana mungire inama ese ko mbona bigoye ko kandi numvaga nakuba ku rugo kuko mfite inzu n'imodoka umubyeyi wayimakambwe ko ahita yinyaka mu gihe narongora umukobwa ya yanga mbigenze nte ariko ari mucyarwanda kwandika ikinyarwanda kitagize cyane gikomeye
0: ariko birumvikana Jado birumvikana kuko ubungubu ari hagati yo guhitamo umukobwa cyangwa se na famiye ya murezi
1: niro kumva ubwo yahagahisemo umukobwa ariko akivuga ko hari inzu sarungu nsetse nyine ariko nyine siyo bajerata uko umuntu aguhaye inzu n'imodoka gushyira kondisha ati Sonia ntabwo wamugira umugore ntibishoboka
0: yego
1: n'umugira umugore ndakubyarura ndakubyaruka sinzi niba kibari ko nubwo nyivuze bitariho niba itariho mumbabari ndagurika kuba umubyeyi wawe kuko nubwo yamwadubuse n'umubyeyi we kandi n'inzu n'imodoka narwaye byose ndabikwaka
0: n'umukobwa nawe akakubwira ngo
1: nawe nukomeza kwita umwana wa bari ababyeyi ntabwo
0: ndagusheruka
1: umuntu mumugira inama pe
2: 102.3 Kiss FM.